qua John Cruise sa kitao. Mino sa sita John di. Tindo John Cruise, no? Wata komedi?

usando OxyPlus pa umay ka ba? Anto OxyPlus ito na yung suko. Yung suko. Ito yung dahil buong kasuko. Ito kung ito namin suko, ay yung check suko, suko ta 650. Ali. Kaya hindi ta, kung buhay ta. Kaya hindi ta namin yung hiya ta amin, hindi kasata amin tayo yung damasya mo. Good work.

0: fin i luna, awen amit a terrorisan ang kos nang, laki na dakiri. May gitin na di Alibaba kung sa 40 ladronang, awen bimis sa Alibaba, bimis sa 40 ladronang. Kamin sama sa iwa ina verte.
1: Kartsi obtenible na Sitco Boulevard y Sitco Asoville na valor di 40 florin.
2: Hey, tiende de nos cas.
3: Tende, señora Manapuntram, no unda bukachi doctor ta.
4: Tabota subosero, awel bay komuni PR y bo bisel e mes bin puntrami pe karchi.
3: Ok.
1: Como bo PR mita anunciabo que da tu lugar, día 5